me na sɛ bio sɛ urade dia to me besi na busia fa ni bisɛ kwa tɛ tɛ ma busia mo fa ke bi nsɔ me so da me.

wada. Hey, oyo nyamia. Oni. Eti sa mi wa ti phobia. Mami, mi se nko. O ti si ni wa. Mi se ma nyani nko tu awon bo so. Ma bo so bi ani nko e na o mo bi wa ti.

0: I'm not saying it's so quaint. You never eat no money in a family.
1: How?
0: Wow. Oh, punish me. So, by I mean this, I'm quite sad.
1: I'm a foul, or two.
0: I'm not famous. So, or did you any moment say me to me to
1: quaint?
0: Na oh fami ba papa na kasa de wa fami to da papa na kasa mu no nti omu ye yero no se
1: how many times wa fault to
0: be 4 times
1: seven ye ne ha no
0: like unya o menses a so fili so ne wo da so unya o menses nti o so fa wo to
1: awura 4 times
0: ana
1: so bi ho to aso ye
0: nti
2: jade ya show
0: me wa pan o sa punishment no eno ne me punishment am nyae nti se me ne ne kasa na mi Yusuf on am de call ho ma ma go na enhu se mi Yusuf on nti o munim da nti ata nti mi de phone so me bo me ne ne kasa na mi video no na mi bi se bi sa ne nsem go na ka chere mse na dan fo pa ye MP bi am mi nim no minister bi a o ya do ye pa nti bi sa papa ne se is it true say or na down for this area no see the no no ya no make won't mean keep secret the bi obehun bi or kind one do no o dwa no one ne enye fine one na count one ne enye fine on can in squad ho kra enti me bi say this and questions ma o tell me say me say me hu say ono o kwa sorry about je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke en so anyi ni me ni say do no use o o person me hu say ono e Christian ti o so kwa sorry wa Nigeria nti o de mark all 4 times me na ono na ni body guys no ye me mpana no o de me ne na ko 4 times ye kwa ono won kwa sori bi na ko biki hotel amain se mi onu ye nche no na oba nipa no ya de ma na me so so ti se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bo o timi sa na chi bi sa so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye nso ye nko hotel ho na me ne body guard ni ye che hotel room ho ani asomo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se be e be prove say ye kwa sorry ni e di aba nti one day o fie na me kwa o mo keke nsa me nso me di mani hu bi kama ti one day o fie ga ba ko no ye bunu ni na on na na me ne ka kasa no no sa translate ama o mo nkan me nti nkan kasa nti o fie na ga na ka share me say wonyim na abo papa na mania papa na fe doctor nti kina doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti awoda obesun da ye bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti ga no kan na mse ma o mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e ho ni ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi di nti am se na kuma eti
3: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se de abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo gina ho ko se o be wi abortion no o interest was adding nim o wi a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
1: baby no
0: o je baby no ani ehu mo ja no no de akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se benilo se hin no o no oba ebi wo no ma nipa no nyuma a won je o mo o nya abortion no be ka bo mbe nipa mi no ana mi nsa because when you say then ya obenyim when you sushi to say then ya obenyim na ekwa bi aso say wo say wonyim nti say papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi obeje ti ga na ha no no odi akọ na say papa no sufi ho ba nso no nso wo ba omu a wo no fa no ewom de ono ope no no nso wo ye
1: doctor no
0: ana bro doctor edura no
1: ba no obeje mu jan ni akoda na
0: ono so wo gala ono wo ba obeti mi a chere say bi a me pewe papa nde ne be man say 3 days 4 days to be di kwa
1: na
0: corona na so on so be pie nti ga mi tin am sa se na kuma eti no na me fese me force na me ko hade kwa atu ge ono na me ra inside no na doctor na wi e bibi am mo di moja ni ade no ko ga ne da ho sa wa ba ne num na moja fi ni hwi mu ba oso ni mu awon kasa oso ni be bia ohun me ni ko bi sa papa ni se mi bo ga ni ni bi sa ni so we ẹnu ọsẹ ni táàmù àti ntẹ ọmọ pẹsẹ wẹẹ yẹ last abortion na ọmọ máa ń kọ efie sáà gà ọmọ sọkà chẹrẹ mi sẹ ẹnẹ búṣìyàn fún ẹni mi sọ wọ kuwait ọmọ nyi mpọ sọ wọ ghana because gẹẹni kẹchẹ sọ ọdí ní kọ kuwait ntẹ wọn kẹchẹ ní family ní sọ wọ kuwait ntẹ ọmọdé ọmọ ọmọ nyi mpọ sọ wọ ghana ha mpọ ntẹ ọmọ sọ papa ní sọ wọ gya nìkan yà máa nakọ no no nsẹ gà ọnà ewu bá wà nkà ntẹ ní títẹ yà fọlọ yẹ kọ dúró bẹẹbi àwọn sẹmẹntì họ no ẹhọ no na osi yẹ
1: oh fiwa
0: oh fiwa on 70 eho eho no fie de ono
1: oh fiwa
0: fie no wa nsema ka di anye ne hwe eho